0: Mama.
1: Ewe truya tsamwa hukwenyala mwanaka. Wasone rukuni akanatu?
0: Kiniru.
1: Ohano patani?
0: Kikihana yo.
1: Ntina na hakina kwa patani tsao au Mungu anzaliao wa walia muhano patani akaja patani tsao.
0: Kawalia kemu kana patani motaka hana tinya.
1: Tinya.
0: Kukala na Nina. Depois kukala na Grasa. Depois kukala na Rosinha.
1: Rosinha vano ani vareke ni himekela. Vano oani wahana.
0: Kahana.
1: Wahana kahiyo tina na oani wali ya lawa ahana mumi.
0: Ehana mumi.
1: Ah, tao oani yati miaka pani?
0: Ahabu Janete, ahabu Bella, ahabu Fatima.
1: Fatima. Enu himeriaka? Oka kuleke miki mama oka kuleke miano kihara kuhimeria ka inu himeria ka ohiashi ka akwa etri mira ya ohiwa wa kumako shkola oweke owani na owe milaza mapironi kia rukunea miki mpira kazi inki zivela wapachere ka upuwe la wina wariyama umana oyari ya na mama na hapa miki numuyara na hapa pao mikulelia nikutelia na papa kuyu ya rawe yano we mili za manakami we na mpua tuwa shika zinira kwa afora wanzuki upeora wariyavo orero rera liya we yano na mpua tu uiru